na so nyina so at na waka fasting am me mi o nya me mi na ma frau na ma na ma suma mi tumi adi nyina ya e visa mi ma die di hoba na mi moni bi anya bi mama bo nyina wonta e si abra fo ma fo dia pro na me dia sa dia pro ya ni mo so I'm from Papa Wadi Kitana. One of them.